0: biarae monturate
1: ananga madiana nutuani
0: ere o iye iye da
1: ere o iye iye da
0: puada da bani anjo no
1: puada da bani anjo no
0: puada ra o bani manu de bubodu
1: puada bani manu de bubodu
0: jada allah cha jengai min
1: jada allah cha jengai min
0: puada o bani ma fae bieji
1: puada o bani ma fae bieji
0: bana zani bani ka gingi.